Maluco na nga isira, amutok faleho hao no imar, hao nyo belo ni trinci, ha programa inangamang ni mata dalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa naluresing walu to tinanton. Molok ne, hawa to hao nyo lorong diak ba imihut. Kaya di sao ni lorong, ita se kolia ko na ba, di jong pavimento ha tene no matene kanya. Tiak maluco na nga isira, molok kita huwete ni programa, tuin mai ita baro na lay, mujika furakida ho titulo Hari Damai.

Ito'y itarona hamutuk ona, doreza tiaona orasaw kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tiya kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw konaba, visualizasaw.

terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.